ngaliwadala inkulu ngezi wadala makafumele ngathi sustain tani yakhi chalvalile ngiya elimina msingi sabi na mbili kaitimu la sala saba mwaka 79.